Sa'yo na'y hapuwa alang ang dakaya te idalangin. Kuwa raklunan te ujong tulan, tulan alang dipen. Kuwa alang dakaya.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodakan duak sodakan ku. Pakino, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Adi.
1: Eh, muti mo na lang dapat kito, muntri bati.
0: Eh, tunggang ba ko, dari bati na nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kod. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko panu ti. Kagi ko guyu-guyu panu lo eh. Tonggon panu ko. No ko ga mata ti.
1: Bukan na ni, aku siya to eh. Bama, aku siya to eh. Kala didingan ko ni ha. Siya lo pahal eh. Gagala yun duwak batih ka. Nang ito pa, ido, di ano ni, nang tonggon panu. Pani nga push, kati push ka ni, nyuyo ka ni bojang po. Nga ido ikup talu ko sebenarnya na mo gacha mo nang do dapot ano do dapot aku bukan ni aku ti dog aku na di bago kristen ko gi pakai do kebrani na mo ma nga tak bo os lagi ya iti di doli aku na coti aku sina sadi ko ido ko na memang mo ti mabuk nga mo tuat na mo ko na do ni tuat lagi no aduh ho mari gaya ti asa bubuti mo bo odang kereta to gaya ti tenet pagi bata bali.
2: Mata ba motor lama bu? Bahaya.
3: YFM di 0.6 MHz di Kuching.

0: Oh, si Nomel. Sabani nga, anak mo jika. Ida kani ka mo toro ng irabo?
1: Tana na ge. Asa mo rabo tiya po, ano mo nam?
0: Si Nomel, duwa ba nga ay, anak mo bruma bisiko ng oran, di toro ng ihoborangar ka?
1: Tana na ge. Nang pun brawan ge dudup niya, puan na riya asa mo mo nam.
2: Oh, si Nomel.
3: Oy, oni na. Oni lagi na.
2: Oy. Oni, denai muda tu ya. Protek the telepon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyu de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka dep mu.
4: Dasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

Ang sungi dai jua sokupuak manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoit dan pago pak.